babi yakle ba yakle dafa niko bamba mune ko mbake mune ko yane won doton so borom te doton samorom ke waxti gili jotna so jiliwul waxtu wi di nga toñ